0: ane wose sabe ze mti ka chere woni e ba kuti onyame ase onyame ade shee no aba bi shee ma men ko na se na men ko ma na kwa ba ami ni pa ma mu kwa ba
1: e jo so e ja
0: ye mi ade shee ba no ma shee ana hu ma chin
1: asafo a friend dynamic royal embassy ah ewo don pass atosu don pass na oni ehie
0: ehie so bi ba ho na so be kan si se mu anwatrofo be na onfre
1: obefre onyankopon ni panasa apostle koko upon richi e wo sa anwatrofo so 0533 01 01 41 41 41 0533 0533 01 01 41 41 41
0: sabe ma na ra kasamuni amudia
1: otiefo ne ahwefo a mo hwe yana mo tie yen ene anopayin so ye mama chi ichi obibia di Awurade Yesu Kristo nchi a emo obibiara sa ene anopayi se obomodia di ufidie ato enhyira 104.5 na utie yen ene anopayi bomodia na jebre na utie onyankopon asem a ye di ebrewi asafi di dynamic royal embassy ayewo atonsu dompase aye osumafo kwaku upon richi na eda asafia no enna no pai adin chia kase free apostle kwaku upon richi nchen de bra obi biara a wetie me enna anopai aso na tie yen bible say me empen na ne adihia te enna no pai minu mie no ye mabetie yakopasem yakopasem ne bewie a ye de mpai bo atato sene beya minu mienu de na mu nyina no onyankopon be hu ye mobo no agye afrim ena no pa otiefo e de na etete wede na ha wo Yesu Kristo tumi na da so ye adwuma awie bre me da so ye adwuma e ma obi na da wo se Yesu tumi ni kra na ni obiem e ma obi na da wo se onyankopon Yesu ni difo bia na se ni sofo bia o fri nya me da bi odofo another pay memmo wabamumu yesu na enna no ofidi nipa mpempem no another pay okwoso afidi nipa yesu na enna no obie onifrefo na eni no ogusu aye sansan chani ni biem enti ha woni se wama ne ne sen de okom ni nyina odofo man ka wanu aduro men su bebre akamem ko akame ka kero se esu na wusu no akafa ye mpae bo ndi su na wotin nyina afa ye mpae bo ena no pa bi ba be sho bi nkran na ma ka kero obi bere wo su de akwana da bi dane so de are ho bi shene kra so ma de yare bi nti wontimi nko ma de awo nti ye pom na fira ware ase de skasem nti okwose ne ho akonfo de adwuma sem nti
2: Jesus
1: wo wo de odi na brabo ye
2: my God
1: ne wo chinche chama samre wo kwakofo ha okra ba batra ne so ana no pa be kan fo ade yesu ama o
2: Jesus
1: yesu na na midi kakan yesu na ofidi ni papa pe odi pa no me a bold dog ako efidi ni papa pe no me bi kan no what they say yes sense chenu we
2: Jesus
1: so be jero di yakopo di
2: my God
1: no wetu na mo ba hwe yakopo ni pa and na no pa phone ni me bi wadu and phone ni bi a wukomu and phone ni di ekoso abrabo no mu
2: my God
1: wo yakopo won kwaso obeji wa frimu
2: Jesus
1: de yeso betu na mo no hwe rade Yesu Kristo chiri kwan odofo me mo obi ntumfutro bi enwu ani se nya me adifo ani wono mo se nya me nkrofo ni wono mo se onyakopo tumi ni wabiam odofo me mo obi enfa nefa defa bi ense wadwene
2: my God
1: Kristo no odaso tiase onyakopo no odaso tiase oyɛ ne mawo sanjani enti enna no pay
2: Jesus
1: wa yare bi nti wutimi koma wa wanti ya pamu wa free wa worry ase wa akwantu semti wa apavisa ma akwakwe se jese wodie wutimi ntukwane bi odofo hwere ade achiri kwan hwehwe onyankopon nipa bi a obetimi ajo hwehwe onyankopon difo bi a obetimi ahwe wo hawo yi ana no na Elisha okopie ekro bi so na kromwonfo na amusuo asai ensuo na monuma na de yare no epon na ba na so mna onyankopon difo no kopie hono no ekromwonfo twimbe onyankopon difo no na modi amohyam eto onyankopon difo na nim na onyankopon difo Elisha ka se mommem enkyere ani ayo afofro na emra muti onyankopon difo na nim ahyam no na amohye na moye di onyankopon difo ne se omo no odofo twosem ma meti ahye se emra onyankopon difo Elisha ji ayo ne enkyere no odi kogu esu wonani na insuo ni yeye ebesi ne odofo die na ekoso wo abrabo mu insuo be ne wo abrabo mu ewuo na asai asase be ne wo abrabo mu na asai na udue no boye enyeye utu abura wo soa enyeye odofo hwe onyankopo difo akiri kwan odofo hwe onyankopo nipa bi akiri kwan hwehwe osoma ye kan kwaje sam wo mu Shisha osuma ye chire. Shisha osuma. O nyankopon. Enem ni difo biso ekasa ou. Enya osumbi ase. Dynamic kwa ye embezi. Aya wa atonsu do mpase. Odofo shisha ye chire kwa. Na aniye mwom mame somo. Uniye mwom na fowa. Bisa di ofo hao. Ebe day wa nyankopon difo. Tu ni papa Jesus Christ. Na onyankopon amne so be ye hu sanchani ena no kromo fo hwe odifo na odifo no ema odifo ni tie won asem no onyankopon fo odifo no so sa won so yare e ene de ejuma sem na ye yare wa problem ana ene de awo na ye aye problem ana ene de akwatu sem na ye problem amo ana wo bi ejuma bi adane utipa ye ejuma kwa na ekofo Tutuana mwabla atosu do mpase. Unu wanyankupo di fomra meshia. Sende ena anu Jesus Christ. Eshia obana na mwje tunu fisebe breno. Emla obani tuana mwon. Na osho Jesus atadi no. Insenchani bisiye. Enipa mebreno na pe Jesus ehuno. Anybody better not do how ever that Jesus. Now, now, Bani, yeah, GD2 and Amono. Bible said, oh, so Jesus Christ atadi. Oh, so atadi na no. Now, a mojan and a tuni fishabe breno. A mojan a tu chaye. Sadan a mojani chaya. Another fue. Oh, how not tell you fear say. Oh, boy, no more see me how not say. Obuonu mo se me hana dami so acha me dia nanti acha be na no pa me kan fo rani yesu ma o sa e ha na da o so en chen chen rodi nyakopon e ha na da o so no en chen chen ye rodi yesu kristo ati hwe o nyakopon chiri kwan se se o nyakopon tu mi na de o ye wo titi brem no ogusu o ye bie Do nam na difo bi so ba ye mra bi atwa mu kwae no. E na no power yi ni difo bi so wa tonsu do passe. Aga ma mi nu mie no. Se ye betu na mo. Na ye ba ba so se. Na ye hunu. Matthew 7:7. Wa se mo so se. Mu mi sa. Odo fo wa so se sei. Na wa bi sa de sei. En kan wo utrimu se. Mechi sore soa obu on mo se mechi asofu nyina aso ubeko beko musu na asofu mienu miensa bi na wachi omo so ba yen kan ru se yesi bebia obi kwa pem no obi dia to aso ɛti sɛ wakɔ baabi na sɛ anyɛ yɛ a wakɔ baabi na sɛ woahu onyankopɔn ne mu onyam a ɛno kyerɛ sɛ yɛnni onyankopɔn nkurɔfoɔ hɔ anaasɛ ɛnsɛ sɛ anaasɛ ɛnkyerɛ sɛ yɛnni onyankopɔn nifoɔ hɔ no mu ɔdɔfoɔ mekamfo ansafoɔ a yɛfrɛ dynamicɔ yɛ mbazi ɛ wɔatɔ su dompa se ɛyɛ prophet kɔkɔ paul richi ɛda no ɔdɔfoɔ no nɛpɛ sɛ wotie me a mensisi w'aso deɛ ɔbɛyɛ sɛ wobɛtu anammɔ na wɔba bɛyɛ hwɛ onyankopɔn difoɔ na wode w'asɛm abɛdan no na onyankopɔn tumi na wɔde ma elisha elijah ɛne tetɛdifoɔ ne de yɛ adwuma no ɛdɛ so akɔ so ɛnti ne yɛ moto sɛ onyankopɔn tumi te ase
2: na
1: ɛda so ɛyɛ adwuma ɔdɔfoɔ wotie me ɛna no jesus christ ɔyɛ nsɛnkyerɛne bebree nanso ɛna no pɛa me ne wo kasɛi wobɛnya ɔsɔfo bi a ɔbɛka sɛ nsɛnkyerɛne koraa na ɛtwa mu anaasɛ nsɛnkyerɛne na adifoɔ sɔre nsɛnkyerɛne nsɛnkyerɛne ɔdɔfoɔ jesus christ bɛyɛ nsɛnkyerɛne ɔbɛyɛ ahoɔdeɛ bebree na ɔse wɔnkɔte asɛm no anyɛ biribia ɔyɛyɛ ɛti na wobɛpie mu wɔ ɔtɔ so dompa se a onyankopɔn difoɔ de onyankopɔn sɛm bɛnwene wo ɔde onyankopɔn sɛm bɛtete wo ɔde onyankopɔn sɛm ɛbɛma wɔ moa mee na ɔwie a sɛde twerɛ sɛm ka sɛ asɛm no akyi no nsɛnkyerɛne yɛ adwuma no onyankopɔn difoɔ bɛbɔ no awura didi na nsɛnkyerɛne ayɛ adwuma ɔdɔfoɔ wotie me ɛna nɔpa yi tutuanamɔ hwehwɛ awurade akyiri kwan tutuanamɔ hwehwɛ awurade akyiri kwan na awurade nyankopɔn bɛgye wo mɛmma biribia mu waba mu mɛmma biribia nka wo nhyɛ mɛmma biribia nsi wo kwan sɛ wobɛhwɛ awurade nyankopɔn akyiri kwan ɛna no jesus christ ɔtɔɔma na ɛfiri soro

bi ene na ene na ja edikan ya utie me ewo nwumedie ye frene me menti adekrentia ye kase menti no sisi ame no we kase utie me sisi ye oda o sisi ye ya utie me anabia utwika ana wo adwumam wo ba bi said ye kura na bi ana utie me enyina no eye enkodan ti ananti ye bre meboa en kola ni ti ni ebre nene me be ka bibi kakra ane me menti ene me be ka bibi e de be fa we be bia me de be fa eye sebi ye man mu bi a eche bi ebi wonu mu a eye abache bonin bi e won koda bi su se otisa ene momo de utie wi a jai sadie no minim se enye ma nyina na tisa na mani bi wonu mu a sa no mutie se ne ba aye bone na be ma woni ne tie eka aka na nimu a na ba ne bu afu ade che enye ne ba pa no onu se o ba bi wonu mu a owo ba ko na amienu na bema bi nyame na dom na sokushia bema bi na bema ne eware no na bema ne ne kufie nyame abomote bema ne hwe no ehwe akola ne nyina fa akora na fa akora ne se eye ne ba a wo hwe akoda ne nyina aka ho beti akola no ebu ono ma onfa ni die ani bu emma bema no adentia enye de papa no no de papa so oba bi ye kasei ne papa no so ensola no pa enyi sika emfam de no ne papa ema emetua ne school fees ne papa ensane ne sika babe ma na fa ne se eja oba waware ne sebi oba de so pa oba opa na ye mumun na meboa eti be ma na fa no ane wo hwa ko no ne akoda no na akora ne yaade ne se nye ne se be ma no ekoka pe na oba no sebi ko sebi enyaado onyenye nanim ana betia tia tia su tia tia meba ebia na akora na dia wo ye ne nye ebu onum a akola ne suban bia order na die enyema bia wo ye bose maame na ede fe bet be mani ehwe akire hu se bia akora na dia wo ye ne osen ti adi na kura ne yenu on pese akura ne beko ho but ma meneka che se eh ade unzu nti akura no unzu mo no unzu nyeri se akola bi timi je ne papa na nim ti ka se nyo ba ne mi o nyo ba ne mi eti semble na obie na no ka che ne se enye o ba ne mi enti uti metia mi uti me ye mi se no ha eti se bema no so mane bufuka ese kenye me ba no so dia sana che dia ko o papa ho ebia o papa ne sa be bi kwane o che gato ebia papa me bi o che ne kura no unni ba bia wo ebia papa be bi o nam kura no ni me bi o nam beti onyame ehumo bro ni obi nyame donti ewura o bema bi mu ewura mu dia hwe wo afa o maame afa kwana ne wafa waka ne ho ene wono e boka na eti so koto aduane a ka eti koto aduane mienu na jamini mi se jamini koto mutwe ana mabeti meto abeti ne asiga mini obami ni bedie obanam ni bedie no akola nka ho beto wa hunsi akola aka ho ntino otoye no wato akola de ndi aka ho oto wo de ndi aka ho ama akola ne benya biedi lesa akola ne bibi na be ma ne kwaka na wanya adaje wanya butre wanya akoma wasi ubo akase de bi akona no susu ti akona no susu dwodwo susu ni sei aden enyo ba no opa ko ubi na chechi oba no bet se wo hia bibi dia okop papa no kache ni se bwa me na ebi asei akona na tale bi fi obeto samna na da babe si ata ne no be ma ne beti sika akoto samna ba odi si a odi besi oba na tare ye
it is a bu onuma na kasa bi a mempɛ ɔba wa wo baako ana mienu a ebi ɔno ba kasa bi nti ase ebi ade akwala ne ba ya akyerɛ ne nti no ɛne spam no twa no ɛna mekɔfo ɔba a ɔngoye na mienu ɔba ne ɔngoye ni akwɔtena yakɔbɔ bra ɛje nyame a adom na si mienu ye wa ɔne de mia musa mia me ba no obetimi atia no ɛma na yiye ɛma ni bi esu ɛna mo ban ɛna masade we ba mi nua ba a wotie me ɛma bunfu fa asemi ɛyɛ asem na fa bɔ ntoma no bɛma na nya botrɛ ɛde ama wo ebi kɔ a wonim sɛ wo kasa na wo ne yɛ bi tiafe bɛma na adwa abɔ ne tirim pɔ sɛ wo ba no ɔnka ba na asem biem da emere bi wo yade bi kyerɛ no akora ne yade bi anya wo kɔtea no wo yɛ bibi kyerɛ no bɛma na bɔ ne tirim pɔ sɛ ɔba no ɔnka na asɛm da wonya akɔ bɛpam akora no fini fie ohu akora na ne bo afu bɛne si de wotwa sa na onim sɛ nakyiakyia ɛti medɔ wiase adeɛ no a woba no yɛyɛ no a papa ne kɔka yɛ ama no bufu yɛ no a ɛsɛ wonya akasatia no a adeɛ bi ɛyɛ no no hwɛ ɛnyɛ nomɛma nyinaa na sɛ bia ɔmotumi ka wo masɛm ɔbɛkana no atom ɛtua hɔ noma sɛ a menom ho sɛ mekɔfo a wobɛɛ ɛfa ne no akɔla ne ka ho de mebɛɛ me fieɛ Metame ka asem bi sɛ abrante bi ɔno deɛ ɔno nkɔ a ne kɔfa ɔbaa no a wawo nan wawo maako maako nan ɔwɔ ɔbɛnkyɛ no na ne bɛyɛ baako pɛ na nan no a ɔkɔfaeɛ no na onim sɛ ɔnya adeɛ mmerɛ ɔno ara na ɛsan tiri mmirika adwane nnan mu mpaboa ɛsan baa back menka nkyerɛ wo sɛ sɛbia ko sɛbia nya de ɔbaa wokɔfo ɔbaa no wawo baako mmienu a ɛyɛ bɔne daabi menka saa kasa no na mmom sɛ kasa a mɛka kyerɛ wo sɛ ɔbaa no ɛyɛ de bɔne ɔyɛ mfomsoɔ bi na sɛ wokuru no a wakɔware no bɛrima ne ne teɛ no wɔtea akɔdaa no na sɛ akwa ne ade no anya a mɛnsupɔto ɔba no mɛnsupɔto no ɛnyina aba noakyi ɛnya adeɛ bi ɛmma bɛrima no ɛnnu ne ho sɛ wabɛfa wo ɛne wo ba no bɛtena hɔ ɛma bɛrima no nnu ne ho sɛ wabɛfa wo ne akwadaa no tena hɔ kɔsɛ du baabi a yɛa na ɛya sɛ akwadaa no bɛyi ne si aduasa akasa akasa no akyerɛ papa no ebi akra no ɔkɔ abɔnti akɔdi agoro bi akɔhu ne yɛ bi ɛna ɔde ba fie ɛde ba ama ne papa no nti papa no bɛhunu yi a ɔretea akwadaa no ɛnam sɛ ɛyɛ wo deɛ ɔba no nti no woyɛ mu ahyew ɛna ma wo bua fu na wopɛ sɛ woka biribi wogyina aba no akyi ka ɛba a yɛka hyɛ gyina bɛrima no akyi ne gyina na mo mmienu gyina mo nka mom na montea akwadaa no sɛ adeɛ a woreyɛ no fra kɔntom ɔne suadeɛ oba pa na kasa asɛnkyɛn no akwadaa no bɛhunu sɛ adeɛ no a meyɛ no me maame ne papa aka abɔ mu sɛ adeɛ no a meyɛ no ɛnyɛ but berɛ a wobɛyɛ wo adwene sɛ wobɛgyina akwadaa no akyi na wone papa no aham no akwadaa bɛhunu sɛ sɛ wokora kya noakyi nti papa no fa anidie ne buo ma no ɛnti sɛ woyɛ saa deɛ no a na ɔmu akwadaa no ama woamfa anidie ne buo ma papa no ebi soso a ɔpam akwadaa no a ɔka sɛ ɔpam akwa bɛka sɛ daabi wopam meba sɛ menkɔ sɛ menkɔ meba no nkɔe mene meba ne nam afei na bɛka kyɛ ne sɛ ane ɛnya de ne sa kɔto samaaduanem nti ɛ sɛ wodie ɔde sa kɔto aberɛ waaduanem ɛ sɛ wodie ɛti saa berɛ wo so bɛka sɛ wonkɔ ɛti bɛrima ne bɛfie a na ɔde adwene fofoɔ no bɛfie ne bɛbɛ baabi ahu akora na ne bo afuo yɛwɔ sɛ yɛwɔ mmia no ma nnipa ne bi ɔnyɛ
ye wo be me bi onu ma se bi ekuse bi nya de o ti akola o ti mi ti ma ne buru so ebu o ma de so bo bo akola nti o mo ne o ti wiye nti de o bo ne kunu enu de me support be ma se bo ne akola ne kunu sa but akola ne ya de ne se nya ye wo ti eh ye wo kan ye wo ni bo ye wo ti ana so de ti akoda no o ni o nyi me bi o be ti mi de ati akoda no ne mo mu se be fa se kan Adi bambia otimi ebie mudu edibe po akore bi dini dem da bi ene de me support o ne mo mi se akwara ne yade e o mu se eyo ene nkoda bi a nkoda na ba no bo se obetima ye ne ye bi bo se wo sa sa bi no o chia ne ho no o ye nyema bi no ye bibi se basa basa na ade ne papa ne hunu se ei akoda ya me ne ne ti Debi debi akwara e beje mi nsemti ma me ntia ne na me ntwe ni mfiri ekwambo na me fanem na ekwampapa mu no masa ade na akwara ne beye no ma me be pa cho jawu kunu no janachi ane ne mu ntwe akwara ne mfiri kwambo ne na fanem na ekwampapa mu

honwa au akwana na ya de na aye be ma na ikoka no o na ba na maso o bo go jina honwa ka an aden aden eh aden ah ba bo ade ba kwa me ba me me ba ba won pe me ba na samunda e bia na ne me ba ni hey de bia na ne me ba ni hey no ja ni hey na em akwana so nya an jawasem o so na de bia so da pomade ma de aden na akwana e cha bena o akwana ne kasa no na papa no se ah okay se ye me ba no it is said ye mate okay ye me ba no okay obefa no afo be ma na ye den acha se e fa no adwene e bia be ma ne kan chere unima de kura be ma ne adwene e bia na be ma no odwene adwene odwene no e be different ana akwara so unima se bia ne papa wo e bia unima bia ne papa wo kwa fo ko hu me bia ne papa e hye no ke se odi oba ne e ko ma no akọ no jack utre mu ntre maybe I be pan won enyenyenyenyenye e cha ma difie nkwan ye di nchiri ni edi eji akoda no usuro se akoda ne be firi wu nsem akọ but akoda ne ni ya wo ye na eye che papa na ono wo ti ni nche na onyame bo na se papa ne kokọ sam fifiri ni okọ bre not what the ba na wo dibi na akoda ne tu dibi na onfa ni die ni buo e ma papa no minya ba of pono emfa ni die ma papa no wonim se maka bibi se obi ni mo brempo acha se de wonim se ma yes eni nyina ya kan ho asem pe ah ebi nu akware bi nim na se betcha kra na ni ebi a wo ye no se papa na ntimi antwe na mfiri kwan bonne ne ho na se ochina bi akra ne kwase ya obeka se na me papa eh mbapa e wan hwe me me ma me tokware ye be ma du kwatra ni che no ono so amfi me ana wa mama kwase ye ebi ana papa ne e otenetene akoda no ama na firi kwan bonne mu aba kwan papa mu ba mesrew ba bia akwakwetena na eja wodi onye ba bidio otiri atwere no bo modin edi honi emma koda no emma tu sintidua emma papa ne bumfu ewa koda no ho enkora ne eja pade o ye ye akro no enkora ne ba bese anan sani e papa no ye nanan mo ko no I bet you my nine. Yes, so you have a courtman, can I be say a nine? Maybe I walk with your baby, I walk with Trana, was some Joe Warner, or two one when I win your baby, you know. Obey, I didn't say I, and your crown when I catch a member court. If you're woo free walk on, Uncle Yenny, Papa pass out, may come to know. Crack your castle one moment. Gun is carnal, a do baby, young can say a chum. Meti di enye yi o de kota de o bebi o bo se ye kasi etwa mo se fe ni pare ebe so be jiska no ai mi no ya na sa dia mi de mi me ba be ko me manu unya ka se pe adwan ba ni tirim unya be pam no ba ni nyina akọ obenya fufuro de na sa ba betra e bia so benya fufuro de na akọ but unya ni kwa akwara ne bia ne du ba kọ no ni pa bia ba kọ tra ni nche no otimi nya do e ma akọ da no sa abaka cho se I say name emeburan ba otimi o young guy onti maga so ba ono tira ba jeme da boso debi debi ono ba e ka obenya kra ba da wono ma de chi yakọ ba bi sana ne meti emeburan ba sana moti e tu bana oni oni papa ne oni ne tie no mesro akola ne ya de bi na enya mesro oni die no obu kwa so jina ba ma ne chi inyina ba ne chi na wotwe akwara no emna kwam mesrew enyina ba na chi ye wa wo fori mu biyo no ma sa na mu subanti enyina ba na chi jira ba ma na chi hwe ede obi bo modin eba konma 5 series kraama we dia bo so me yesen afi yesen fie menu yesen ne bia ne betra
na de bia obeyi se obio woni bio kwa be fo so obeyi ama efie monya duane die ebia ono ne ba emienu osu die emienu wa be ka bom enan ono ka won enum wo ka won oba no ka won ensia eye se be ma ne ko pes ka de ba ne beti nkura ne yade bi na nye na oba be ka na wo be support wo ma no mane bidi yawo ne bia na be ma no wan kan kire o be fo ne tiri ho be fo ne ho adwene e bi na asem kitkiti be ti mi aba ai asem ne kra ne kwa yen kan ye ye bia o be jina so adi apamo oni akora ne nyina e bia na o tu so sabio be ma na wono owo isan koda ne mi enu Oko fane hii. Ibi kwa na sabi ya mano zesu. Eja anusa kwenye bibi ya wana wako kwa ware. Okwana bese ni mani kwa bane nchai. Eti mini ya ba. Midofu. Mahuwa fe. Ubriki zile na blebona na. Oba konofu. Sa ubani ya mfumusuwa. Na ubani bema neti ya na. Ema ubumfu. Jina bema nechi, ta bema nechi, na bema mumi nunka mumu, na munti ya kwa danu. Akwalani bi free honu maba. Unu isesi ya mekasa isesi, emu se nkwala nadeda, mebua. Sumu inadeda. Diyo, uhi ya mkromu, uhi ya mkromu. Duo yi mframa, duo chini mwa chini mu. But mumi nunu, mwewe niyati, ena udaho. Eti se, eye funsubia, wadawuruma. Mumi ni jenechi. Enamu saadye wesu isi. Ama emani biu awari ya kuregu. Ye. Beme buwa ni mwadiye bufuwa pamu wabano. Eni mkwada ni nginefri ni jeng. Wadiye bufuwa pamu wawomu. Afina wangu se. Okwa tana bebe wangu se. Ifi free free wawo. Afina wakwa june wangu se. Ah adia miye manyini yi. Minyabutrena minu mhuna keja. Ye jinayaka bu mwa. Ena keja ye tia. Akwadana kibia ka enko drisa jaba bedrisui onse wo nya botre na kota obanachi odi do e omu se

0: This is indeed legendary worship, and it's all about the legends in praise. And na eba so obeti na forinka obeti elder jarinka obeti osueni fifanka obeti professor Kofi Abraham obeti Hagar Pia and ni bebre ka ho na ye the legends in praise eba papa kokumpe eye de ne bai e ba ne sei na kokumpe ne bai
1: kokumpe no ho asem no ewo ho
0: okay
1: me kan me jebi
0: okay ka jebi
1: I say e chiremu nti na ya kola me ne me papa na chie
0: okay
1: na ya tie kurasi tu
0: okay
1: ni kuku muna jaye nyina yo ya wo ye nkola sa
0: okay
1: na ku meti anaju ya dana akrofo ba me papa so e twin sika si ni so a se wan fani sika wo ama tata na msu mini papa na wo akure yasie
0: okay
1: na iwe msi ye me papa na ma re ho nti em se e firi ho no na misuku kuro mu no akoye din
0: okay
1: school kromo na aye diam no enti e kova se sa aye sa dia me ma me de me ma asofo se omo ne me nante no mo mfa me enti timi
0: okay
1: o da da asofo bi no mo na se sa
0: na je se akronfo ni be wie ni na ma abrabo be ye slow cry be perform
1: e ba form na je se you nim your left and right baby e be fa bia bi o
0: okay
1: na nyame bie kwan to baby a e kwan intimi na
0: okay
1: ha na mi ko school no ko duro be se form 1 no
0: okay
1: mi lo ko yo fia satan na me papa nso kromfo prepare na oni aho din so be fi mi school bia
0: se o ma nfa ejapade na nko keke o mo se prepare no
1: ejapade ni skani adie na ona papa chese akurasi woni zi woni sika wo no mo sisu anye sibibi so ama mo paadi asika ni ade ade nnom de beyi nanu aho enti edu ba bi no na ese mi jai
0: okay
1: na mi dididi asofo na chi se de ma me no e kan ye no aha enti sa asim wi no ko ya re ho sem e de ma me satana me na na enti si
0: okay
1: di school no ekro no a me wo fi na me na no aho no mene ya hunu amye hwia enyeyi na emubui nso ehunu yeri mubui
0: okay
1: emubui ya na amekodi hospital doctors insem no omu ye mo operation se ni ade ade anti seminanti na ohwia se de obusa me ho asem ti na mede we ni so seminanti na ohwia unse mena no left one na

yebe mao eye scratch card na wa scratch ni wanya code bi na code no wa send code ni ko *713*27#. Moja dasifu. O send ni ko ho wie pe na achede a ye de mao no

0: wey na me dey dey unkomo yi yes wey typhoid we so so the fibroid typhoid fibroid almost se pa mu di no we bo se si akra na yam se se me hu de me bo me se fibroid di we no na akwa na kan na se typhoid sa ni pe nyina no mu white powder e so ni pedua no so na sa me ni pedua na ho den ade bi a wa hwere woni pedua no mu poison bia doctor Katrus ye nua ni ye di nyina ze se e poison nsu a ye num yaduane a ye die fruit a ye to die vegetables ni nyina e chemicals and as see ye de akwakoka no ze se wi asen ba bi a ye dru no ye dru ba bi a ni nyan so wudi agro wodi die hu kakra bi wudi ko mu a obenya haw nti wudi a na se obenya white powder di guns human opa wa sori a woni di ye no na wan nom aka honum enwumre wodi di ewi a woni aduane bi ansu pe na abetima nom no na di bi agunsu no aka honum na wan nom na da na ena no pe ana ma me bi frɛ me no si brokers mi ko tobi na dia na muni pedua mu ye me no enya asem ketua na me ko to ye no ese me nom ba ko enra enwumre no ade achi ye no ese mi jame na bebre na me konso a ese niema mi hunu na ese me na na mi jente ese ma hu abome me konso no mu ana se me nyeden ka me se me frere doctor na nsusu me frere na akwa me se ebia za bro wa sori dem na mse da ebia na ewuru wa na me frere wo na mse konso no se wo hunya obasabasa se bibia anye wo to da bi ne yam na no o ja na kakra na na so se wo hu se wo ja de na wie ye no e te ko ye no de pedue ni mo e free se ya no ka che me e na no pe ya
1: sa pepe pe o bi onu ma o ja ne na bia no wo be wie ni na ni pedue ni mo e free
0: sa ta mo so wo ka na mo so mi si dua so sa ho na mo so ho chire mo so mi si dua so oh, and I'm a cancer. Yeah, the chairman's uncle's no one. Na onu mu dube bi onu abehu adanse ya beba obi nim sesa bi wuti ye eh ma me krote wuti bi ampacho ya afre me na enyumri ya beta wan kasa wo ka bibi so wuti mi ya afre me fre me enyumri ya na doctor wa me ma ne nkasa wo afidie so na wa di adanse ya de unom na nra nko ampo no de adru no ayede ama wo doctor yenko typhoid no so na yenyi fibroid no eno de na ka ho asem dada eno de mi nim ho asem ka yedi nkomo kakra
1: yo kwasi se ne onipa ne kan ye no no kremu ni typhoid yare no yare a gana ha ebu pa ebu ye ni pe wo typhoid dosun papa nye ize na ne senti ene se ene ma e de typhoid ni ba no e dosun dosun papa nti na ebu no didi kan enya ewo yedidi ni eno mu aduane enya typhoid no efi aduane mu ena ensuo mu ya ke aduane no a ewo enam ahonyo bi a e carry sa typhoid bacteria no a e friend s typhi no ana se salmonella typhi no aduane bi te se akokonam
0: akokonam
1: yes
0: tima typhoid
1: pa
0: adenti
1: se typhoid no kotena aboa akoko no mu to wi a nsa beka
0: nem power da so no
1: kotena
0: mi ya ti sa akoko nam o nya akoko nam a ne ho to no
1: sa ne ho to
0: nya baby papa da ma ko tumi ya na tumi ye
1: enti se enkenka se wa mu ama ampe number 2 kosua ofra akoko no mu a otimi kotena kosua no so mu nti se unu akosua no amna mpim pa nkum typhoid aboa no
0: se muzumu se no acha 5 minutes menu yenyi
1: de akoya fasu nya na mbobos no
0: okay ene mwanu mi o mamu ni de binum kana o simenu yesu kosua de acha simenu na ben mo mani isisu enye hwe
1: afi nsumu nam
0: fish
1: on se yen gana fo ye ni ye huni ukon kraya e funano
0: e honi jaya
1: na e na mafu ite omu nai
0: bola nsi utanua
1: Nti se nipa na okoja ne na oho no so o typhoid yare ni bia ya na eko na ja nan no mu e kopu no mu na fish
0: no
1: akoso edi
0: o mako tambi o modi ane okay
1: na aba ni mu ti o so korea
0: o so nya
1: na o so nya nti e bu papa papa afi ensu aye no mu san su ya be ba be paso a obi ye bie no baby bi wo ho a omu e treaty a omu treaty ni ye typhoid no it me the papa papa
0: a few um
1: sa insuo no omu be bre wo a se na eso omu de fa infidie mu a
0: so no
1: ni ade no onye ne sa ti e na o se insuo na bu se se obi e ye
0: different products
1: sa ti e no so so eh
2: na generally no eh baby ahunedie
1: sa
2: ahunedie nti baby ahunedie ni no typhoid ebao nti kitchen obiti me ye aduane no agye enkuku na si obe 3 days ni si o emwani nya beduo no ma omoni beje yinsu ade no aduane obuo no ma watuni nsu be on treaty
0: wo kra tanks if you onum be mfim yi nokra ne ehuru
2: mu ehuru mu da
0: e no bi ne esa num e di no aduane e di dware esi ne ma e bibia
2: ti sa ne man eh what other organization amu ye hwemu fa typhoid no amu hwemu no mo me hu se afibia no sa hwemu a make kan no 2019 no mo ye ti sa me di akọ ani mu afibia nipa 110,000 ana typhoid e kunu nti nipa maku 110,000 na typhoid eku omu afibia we are 2019 asem
0: sabre di ni mbabia kudu
2: disame di millions na eku omu esan se se no yahuni die no ekofom ensu emuna yani akofa bola ni abetu egum cho ni na na e de how neba ti typhoid ne die enye izi
0: nipa 100,000 over
2: any cool more afibia no and we are 2019 asem na make it the latest ayibade a mean ekwa ni mu pa
0: okay
1: ansana 100,000 be wo na nipa between 11 to 21 million between 11 to 21 million nya typhoid afibia 21 million afibia o
0: na kunu bet
1: 100,000
2: and near 2019 asem ne yake nti 25 year
1: oh time for ya dey come ni papa papa papa because one say cheni peduenu mu a it me bo omutimi bonbon tokro ewo onsun no mu
0: mm
1: omutimi bonbon tokro onsun de bi ha onya obekọ ejanan so no na emuja ewo mu e che o say omu bonbon tokro ewo
0: moja nwunu gu mu
1: moja nwunu gu mu nti enye yare papa ena ne ko nso e den kakra ne ko e den ne ne se se na me kire e kwa fa su nya no nti ne ma no ko ye den
0: ahunidie
1: no
0: na yesu enu uda su ti fi ni mu
1: sa ena de ba ko e san won ho ne se se u titia na e mu anu su ti o mu su ti o mu su ti na u jaye a mo se no ma sa ase
0: en ba sa kro mo mo ba bibiri nya ho wa sorosoro wa
1: sa so enti so utiti a na se opo mode so be treaty ni ye amana free ho akra ma wo enti senen otieno no na ebu yare ehu pa kum ni pa bebre kum ni papa ebede na obet me hu se wonya typhoid yade ana se wonya yade no bi nti yade ka hu se yade die ni enum nsuo fish kusua ena sane manu ena yenye fi ebi wa honsu suwa nye nungu
0: ya honi die
1: ya honi die
0: kusua ya nungu
1: ifi wubi ya ano
2: edu fi ya ya kuchina edu ya ni ya fai juyane
0: kabo
1: sa
0: kwa jana aso on huro nisa
1: shue
0: ni pabo nti kwa yasiba
2: onye uwe ma fai juyane juyane na
1: yesu uji abrochea honi die nu kwe ni mono esote dudu e ho no sote omunya bi efri enkokwa nam a omu we ni nkosua ne sa ne man ɛna ɛkwa baako paa ɛnso ɛne sɛ obi wɔ hɔ a na wakɔtɔ ɛnam yi na ɔde abɛhyɛ fridge mu na wakɔtɔ vegetables lettuce ne saa ne ma no na ɔde ahyɛ the same fridge no mu aboa no ɛbɛba abɛtena lettuce no mu ɔnoa ɔhoro ho a ne ɔtwitwa awe nsa bɛtumi aka
2: ɔhoro no koraa so yɛde ne nsuo mu ane ayi
0: dɔk akokɔ biara na wɔ mu anaa sɛ sɛ ne tie
1: ɛgyana
0: no meɛwe no mɔ
1: sɛnti no nsusu ka ho na abuo no
0: ɛfie akokɔ ne pɔt
1: masa abu papapapapa typhoid abu papapapa even Ghana fo mu abuche de brewa no se ne yare na o ka sentence no a na bi san se wa check time for us da bi de nti a o mu ta check ne se o se ho no de o mu su su o mu de sun kunim nti but o be hwe no na typhoid ne ho ahmeti ye ne ho ahmeti e be de na be ho so nya bi symptoms and say Nebi kai uti etmi jam uti etmi pile obi onso a awotimi de no nka sa awotde no afi ukọ na aduane untimi ni ti aduane de wanu mu a etse nyo
0: nyo ya neka krebi ka no anu ame
2: ame
1: ame afi oya fo ya oya nya fo no ya oya bi ba bi a otimi se yẹn wà ẹdúró bẹẹbi a ọbọ ẹsẹ bi a ọyẹ funu soro họ ana paati bi kura etimi ẹyẹ ọya afei obi wọ họ a onya typhoid naa ne yam timi tim ẹni obi wọ nsoso a ọno nso ogya ne nan saa
0: daria ẹni ogya mu maa n'ẹyẹ na etimi diẹ
1: onyam ayida sẹ onyam ti tim anaasẹ ọbẹ fie emu bi a etimi
0: ada dama ebi tim ne bi.
1: Aboa no subai no no.
0: Okay.
1: No subai no no. So no sisi. Afi, ebi ba bi a oya mre. O nanti ka kre bi a no wa bre. Ebi ba bi a na ohuna mi mu eya oya ohuna mu tu tu pa. O da sorry a se be ya obeti me si form. Na ye di typhoid. Ebi ba bi a obi wɔ kura timi ma no bɔ wa obi wɔ timi ma no bɔ wa obi wɔ nso a nsanwa kakra nkakra titiriw ne kukum ne bo so nsanwa timi bɛ gu ne bo so nti typhoid yare deɛ ɛyare bɔne papapapapapa
2: ɛna afei abofono
1: fie ɛne abofono bi wɔ a ɔfe bi wɔ a ne bo funu no.
0: Eti mi ma so te.
1: Ana
0: eti mi ma ye.
1: Eti mi ma so te. Kwesi ade ba ko pa e wo typhoid no ho se. Kwesi so we ya, o be ka se obi na ye o. No ni su ba no no.
0: O be ka se ba ye.
1: Oh yes, o mu be bre ba. O mu pa. Na o ka ne sinti e na o be ma ya o mu sa de se ne se. O be se wo chini a.
0: Nkoda.
1: Nkoda. So, any ahosheshe do baby ahotimi hehe o. Na yi no eye mo no nwa basa. Into a hwa. Was mi ya le de bibi wo.
3: Awura ba ko. Wa dani mi asa, wo ko baby ya ese o bi na bo ne dua.
0: Oh.
3: Wo sika wo tu anye bi ni.
0: Na so tia na
3: e. Na tia, etuma aye se de ace.
0: Aye wo.
3: Ya. Wo ye stubborn papa.
1: Sa uja onai.
3: Ya dia,
0: uja onai.
1: Na so na. Na so te.
3: Ya dia ni hu hu.
1: Na na ace suji je ya na sa. On se ace si ye wa.
3: Awo se
1: ti mi ja onai.
0: Eh. Eh dio.
3: Eh, ni ya sa. E tu oba ye
1: che ko. Ko be bia si apo ludia.
3: Sa.
0: Ni so ti anet. O be jinsu adi.
1: E na o dumi na.
3: Wo se
0: se. Doctor check in so a. On ga just on ya
1: ita. Eh. So, and now bebre krumpun cheke bebre tan cheke se typhoid makumakumaku na cheke nti obeda ni dua
2: anye ba ko a eye susu se wachi nkase no nti at times e present no to say ulcer typhoid no symptoms no nti
0: obo se you need unidi ana ya se yemuru and you need to mu aso na
2: oko na ka che doctor ansisi na doctor na jobe ko se bia osa na ebe yi nti nipa ebue no escape typhoid no omo hwe nti we ti bra mu no tima eyo ya okoko timi so etimo akoma so bo kin kin kin
3: Etuma BP su ko soro
0: pressure
3: ya
0: BP ba nyewu bi kra dia ne na chese dia ne o
2: eti typhoid dia anwoden
0: et nikum ni pa passion wada
1: oh nkum passion sa
0: symptoms so no ba ma obo ni pedia na guse BP ko so
2: na e ko so che na se wan hwe antreaty a ho na de how ne ban because timi ko ni ma onse o ka se onso no mutime tutu ntukuru afi moja na yade
0: ese uja na ye moja room
2: dia ade ba akoso ye ne se eho no so na aduan no
0: wadi
2: emunya ni no no e ba twetwa ko ni padua ni nti ba bia anya no ni ba twetwa ko no
0: tukura ba
2: de de dem nti nutrients wa so onya no onsa nka nti enye easy
0: it mi sai me fa se se me mu bia na madam fo ni doctor e bitu ma sai na na
1: It's me say, but you say be a fan say only need the din in Tesu and Anne Hunsu Bisa. Such a boom, a free a boom and a bow hunt, he said, a free a boom and a bow holiday, signing between a few horses.
0: You know, Sano, when you be sana, say, oh, an hour down for me, a tan if you be more, if you're only in the debut, Opa.
1: Advisable, and yet. Yeah, I say it's not good, sir.
0: No, me need to change the quality of your chances. You wanna?
2: Oh, yeah. The bottom line is, I'm only die,
1: sir. Only die we are.
0: Yeah, we
1: come. Come on, no. Yeah, yeah. How? Anna, yeah. Did support me? I keke who chance no. Abro funya sa o. Won't be hit. Nsu share. It's in chance. Any plate ni ati ati ni na ni ya nuamu. Yen womu me ma uru kuko pe wa brochure kwasi
0: doctor
1: sir oh you
0: go ahead mo na lodi gumo san sin sa bam mo de ya lodi tin tin mo de kona na
1: kwasi se e kuko no e jira ho ise sa bro sign
0: na me ke yesu uru bi ale e de yesu as yesu abeti ate na de gugo kwasi wa ma ase eh na nim tin e firi gu fam Yeah, yeah, sir. No.
1: It's a modern suit, and a room. Come here, had it in soon.
0: Okay.
1: And see, your penny park in chance in the dear young woman.
0: Okay.
1: Hey, and I omu the mako money. Omu machine, I eat. Who did you are your friend a dish washer?
0: Okay.
1: No, a pack your gum. Now, what local? Now, if you was so. Also, I have a new bed was you know. Na e tugumo e tugumo e tugumo a
0: ti
1: abia omo a na ku no ba he ha de ye nim no sa nti ye pese avoid ya ye sha se se ye be no a nkuku no mu ye chance no ye plate ni titiu plate ni a di di so no ye pak ni nyina agu chance kese mo na ye de si ja so na ya no omo amene huru e be kum time for da bo bia en so e beti na bo he
2: obi
0: okay
2: age ba ko ye ya hu ni die no ye ne enkofu bi na ti ya kitchen entafre no en na obehwe no esan se ye setin se na ye ti no ofi ejana ho na
0: oba kitchen
2: oba kitchen abi didi nti samu wa nyinyi na no oba obetima kari obetima fa
0: sa ya ye no
2: e di aba en nti na ye chance no ansa na kwa obi didi no sa ye de ehuru so
1: yeah
2: ehun se and why come and yes our fire na what you do and at the fire now the year Debbie also also because I'm one can get in this one you know more your kitchen I want to see idea I'm hiding
0: tough
2: come on
1: tough
0: you've been tough
1: and that's a cow. You want to say,
0: I don't know. Me kura de wo de hu se wo ho no de doctor chechi wo ho sha se se wo because na me hu hu se ni pedua na jise bia obi ase bi na dwene nye ana wa bodam pe ana bibi ye na wo hu fili se bibi koso mi su se nya me de bibi a she di pedua mu a ya re ne ti se den ya e kasa kira dwene ni mo hu se no bibi bi koso di
1: pedua ani ye koso de ase ne se bibi a eye hoho bi ya ko ni pedue no mu a ya o de friend immune system no a o mu ba pro o ni pedue no 10 bia o mu ba pro 10 bia se ade bia enke ni pedue no ho e ba ya ntempa ya behwe ya grip no na ya ku na firi ho eti e bra bibi fufuro bi be ko ni pedue mu si ya kim o mu ni immune system no e de bo ani eno ne de wo ka no eno na ma o hu se
0: bibi
1: nkoyi eti se uyo bia o immune system near stronger no se na disun kunim ti wotin ka se ase ni bi nko ya se bi nko be ade be che na dansa na waye normal immune system no akwati ya edim kunim na emum se immune system no ho ode no form a be obetin ka se ase bi bi nko ye ase ni ya yare ase ni ya yare na o yare a na che se immune system na ntimi eni
0: wa bre bi a wa phobia kwa fidi
1: ya
0: wa bre o saa de na because oko ifi no so da so tim
1: ya
0: unja ifi no de bi a wo ko na na sto de e be gum na wo ko tia na ye bachi ni asa lo do ni ma
2: eni ti na tu fi se eni kwan se o tena ho de bi a no e wo ma se da soy ko hospital mo hwe mo jam mam bra nye mi hwe mam e bo on ma ne ma na se sha ho na nsu hu na we de o tena si ne ti dwa na o se eh ma mko ma mfa e kiro e dwi mi ko to mo an kwa ta nu
0: na dan funu kra de o se wi si nka ba si kra nya petesi pa no se so o se nya petesi si pa de ano se na kra si de papa na ta de bia bunun kakra no kra na o mun ti bi nyina no mo ni han to o ku di ko fa
1: pe se mo ni de ade a o mun pe ni ade a enyu no de o mun pe ni ade a enyu no nya petashi akwa si ta fo ya re ni ehu e du ba bia eh it mi ko tna adwene no mu e mo nya de fra encephalitis
0: wo no ya de
1: and at me akotra dwem na adwene no
0: adwene se dey say ye
1: aye inflamed inflammation of the brain
0: oh ada
1: eti typhoid da ho am
0: to dwene genesis
1: typhoid so typhoid da ho am ye castle but aye serious ade a ebeti me akun no aye serious na ade no so ne kun no so edin omo ni edin omo edosun tententem o beni pedenu ma omo dosun tententem ti ase immune system no serious o so
0: mbakotia
1: tententem ntina abri bia ase make sure say ye immune system no e wa ahoden a eba ebetimi akotia no nemum say ye didie ni enom ye exercise aye nye ni niema bebent immune system na ahoden so anti ba ya pena akwetia na unim baby su pa o sa kwetina no eye baby a immune system no so mu manufacture
0: ti mu company ho no wa ba set ni bomb no ho no
1: sa
0: ebi a mu ye ne papa pa bo ni pedua ho no no so ba set ni o tie
1: sa
0: oh
1: enti Naja so pese o chese mutu no kra ni nsu.
0: Se mo ye modde ba wo ne o hwe mo o hwe hia mo yi nyina ho ba bia modde bi ko hia yi nyina.
1: Nsu.
0: To on fa ho kra no wo ba to abon.
1: Nsu kra nti. Enya gudie.
0: Na to bi nya typhoid se de wo ka ehu. Mhm. No se ne ko ya. Obi e show sometimes e wo nipedu anim se ampa wanya. No fa se ne. O statue 200 among start to or no more now. It be take how many months, how many years or weeks?
1: Oh, that be any years, asem. Any years, asem. Any months, asem.
0: So, Okana, Onya, Wabuano, who said, "I couldn't see the daddy."
1: Hey, yeah, wow, so. That's all wow. Now, Onya, my big brother, which is my, Yari Amuano, Omu Ewo, she share tibia bia, Eyana Omu. Etim survival se se ti bia bi a boro so a eku mu just like say ye ka say wono a chance mu a ene he enti se ni pedua no soso no yo se ti bia bi a obetumi ama akro a se odu wa yare mu ano anodwo ananso mu ano ebrase he enti enye emfie mu
0: ti be say no fan say
1: obi a na ni abre
0: na so o ma no win enu ya o typhoid nru no obi sha say say onom white powder onom typhoid nru nru nru ni ma ya wo mu ya wo de ma ya
1: say o say
0: ni pa no yes
1: you say obi o ha ni sua onom no ene de ba enti say ni pa no so nya say so no nom ni onom adura onom so ni nyina no
0: say de foforo bi ye ti foforo no de foforo bi
1: sa eba ne sa ne ye no etumi eche nti ade di kan a ye ye tu amanfo ofunu ahonedie se obesha se se ofi ahonedie bekosro
0: okay
1: number 2 nsuo so eso osesa no obetumi a noa nsuo no menfu na fe wa o de agu ade mu na adwo
0: je ne wa ofi pipe kwa na ofi se obenno mo a
1: noa ma
0: manu enfu
1: ne nkumbo ani nyina na fe adwo a wo gugu egu bia wo nto amu e de ahye bia wo fridge mu kakra
2: so ani so be se
1: nya fridge mu so nyu nyu mu
0: ana
1: da bia no so nya
0: nya beteo
2: se ne o kan ne nya ma e se no ye gwan no an ye no aye hwese ano ama na ben kam
1: yes
0: na e pedwane so ahye
2: aduane e hye no odi ne hye so a ye sisipi aduane
0: odi nsa to ma enhye odi ne kra wo
2: aha odi ne sa eboa wo because bad sad time no emu anu aho ordinary abafo ana se aduane kun mu nti se bia odi nam kwan wo se aduane bi to aduane aduane adwo tin mesra fe ye ana se onu aduane na esi ocha pese obe kanishi na emu aye hye kakra sa na wadi afi so oyo ke obeti matna se enti se enso ni enyunu pi na emwa enti fridge mu nsio no ya enti so kakra
0: uti uti do sa type no so so uti se opedi enyunu pa so ese se o feel heat e woni pedi enti uti nya ya nka unya die mu
2: ha heat na o hu woni pedi anu e kire se nipa jan e ko yes
0: na fifire to na
2: jo o pedi anu kwa ya ofa so o che se o ye adwuma gidigidi
0: enti je so bo ano
2: e sa pepe afi so horonsa fasam na ye
0: so na ye
2: de bia no ukoba munu bi oya no na oku se obesa ne samna mesro san samna
0: wow o tam predu bazudi
1: oba
0: mo san samna
1: as I say ya bo modern se sa liquid soup no kimbenye bia si
0: sa jana bia so ho no te do ba ya haye ti bi si mo do bia
1: se be ya o call toilet ni wi ya pe no
2: wow
1: wow sa kama kama kama na etimi aboa ena samna ba ko pa nso a esan so tumi eye pa ye nya advert mi obi ade e
0: le be modi le modi le modi ah me hu o de samna koko odoso samna koko no
1: eno so de
0: ko nsa
1: eye eh ti o hwe nsa me mo akwesinti typhoid sɛne no subantia no no
0: eh woni osa no nso sɛ be ne dom ntem
1: o mu sɛ papa papa papa aje sɛ ye kofa umoja
0: tsani
1: eh symptoms are also present no same

0: Number 2 yen building kwada no immune system yie sa drink na ba be brain no asikrim ko asikrim to do bia ko ni pedwem a wo immune system do a ekuno brain ase nti awofo enti ni yie na ye no bi e kasa na o kasa e ne ba ne lunch pack aduane o de ma ne di ko school chese sa drink in near my tsano kwal fimfini amunkwa nti da bia kwara no immune system ne ofom
1: cuz gana drinks here to my may bia no ha sichinim
0: sichinkwa
1: nti na sichinkwa
0: na me kase osa sorry typhoid no any yare abu bia ade a omumpe na omukire eh ade a enyo yare mu ano empe Adia omu pepa eh adia ede yare mo ni nyina ni je ho enti se uti adia de mano a omu nya bidi na omu su nyini na omu wo na omu dosu e woni pedi anu
1: eta na bia makpa ba wo mfufu bi mfufu bi na mebe ba yam nkwai kama ma twa kaka du ni nko agusu se ko di ekefiji na Look at a pony, yes. A dream is Yamona over Okoma, but Connemi. And there's what Yamakasema. And then it sounds some talk of the moon said, Yamu Shia. So then I went down for the cat to win up at the crank and keep her with it. But I said, Crown,
2: I said, once a car a droop pie will be asked about qua a
1: macra, maco,
2: a droop a seer.
1: Now, so that's not the idea.
2: On se manka se aduane kese o se edu kese enti tama ne anuma edu
1: anopa
0: na yare
2: tama yare enti mako akumaare o pressure abano gigi no mako eti mane kofo
1: mako
2: ye mako ya na so se
0: anopa ti o professor wa chese obi a wanya heart attack
1: de
0: Je wo yan hwe ye ya eye emergency situation no
1: an
0: sana odin be do ayan sabian first aid as odin man no eye mako
1: eja
0: a ano o she ade mako ye ne se e bientin no mu
1: ne ya mun ka na no doctor bi ke ye che che na e mako enye hwe mani padua no nti ya mun susu ni mako
0: a de o ka ne tieti akosi ye se
1: eye
0: dru ye nya te se heart attack bibie ni hono
1: nse me ntwe mane manza na madidie ya
2: ehono ni asem no
0: on wonya heart attack no emergency ade obetim dia yi aya save no se wo be pe mako a
1: aya
0: aya ye guni ketrema so anan ketrema ase
1: be be wure ni pedue ni
0: e kwa pe e bie ntri no mu ame fresh as yes
1: ti ni ye di mako na vivre ti ye
0: eh me nya ne sa me di
2: mako kenya ni pedue ano Kenya no e mane ye
1: e but imagine your brain say uji
2: I say eja to baby na wa fe eja to baby na wa fe fire service or be pede o me fe
1: o be tutu gu dem wa say no kwa
2: nti da ohia fire service ni juma die no
1: be fro no ma
2: be fe no no o ma nti say uji ni da bia uji ni da bia no e no kwa ti mi kofa o sa ne ba
0: yes
2: uji ma kun da bia da bia da bia
0: ni your patient bia kwasi na wo se wo chim bebia ne ho hyehye no ababa wa o be around 30 years ibisa wo se bebia ni wa onkoye me hu hyehye no wa kini a onya duro nti na dwi nyina ye ne se obi na ehye no nti oba me ne ne tena se na mi bisa bisa no na mi bisa se ope makwa na o se eh makwa wo vi makwa ti se
1: apetu pre no
0: na o se ah na afi de nti na wonti ase se o hu hyehye o makwa yi bi o me fra no alison alison ena afi capsaicin nyema mi no capsaicin ena alison wo mu enu na eye heat no so on enti se ko ni pedue no mu a e produce sa heat no
1: okay
0: na e biebie ntin mu ni ade enam se heat na bent no enfifre special se se e teo se be ya o hu bedwo yes enfifre teo na enframa fa ohu a na ohu adwo mechanism sa na ye adwuma enti odi mako ni sa na awuo nipadua no mu enti de bia ne ho hyehye ne sa meka kyerɛ no sɛ mema ne duro bia ɔngya mako ne die ogyae a ɔnsan fa report mma me ogyae die ɛho a hyehye no no ɛkɔ ɛnti baabi no ɔkɔ a nka ɛbɛka se yɛato adu brabɛdane
1: na kyerɛ sɛ deɛ ma sometimes yɛtɔrɛ bi a dɔkotafoɔ wotumi ka kyerɛ obi sɛ menni nkyene no ana me ni mako ye sa ni ma ni ma we ni
0: sa pepepe
1: o ye hwe mako na wudi ni e ma no problem bi but we ni
0: sa
1: tebe ka chense mako me ni mako
0: sa
1: ana me ni nchene because bi odi nchene so a e bro so ma ne ko fa ofofo eni ti de ma doctor fu tumi ka no bi
0: sa pepepe akwesi sa
2: na ye sa fa number ni tuje bi
1: de drop number na me ground kam bi sa so doctor mako wo mpa ko chia person nbi pa na me benu asu mamfa mako mu hu a mamba ko ni ye ya mi die ni o so nya mako ni mako ni kom kakra wo te na na apata wi di o te fa chira o se wa o
0: aduane a wo di no adenti na o enjoy aduane no ese se o enjoy aduane no
1: without mako
0: me chiremu
1: aba
0: ese se aduane no wo di no e calm down
1: okay
0: e me ni pedua no edwo ma we die aduane awu die no ohun ne mu so ni su o mu ma so su fre
1: ne e fenze wu die no
0: o be die e ti ni se na
1: so e bi me ko de ko ko ja na so ala to se show
0: sa 85 for a number no
1: 055 333 333 99 99 15 15 055 333 99 99 15 15
3: Efemi kufi anka metasefia sanso kwa sanso.
1: Ufi mami ntio.
3: Yo the doctor say any church pa on Monday amayen. No pa ampa to be nine nine equal to nine pa na ya munye hun church ka tama.
1: O bi ai mu ana.
3: Ani
1: me mfi sen.
3: Mfi de ni sen.
1: Okay, yeah, because doctor no hwe say den e man yesa. E bia na wo de na nye e bia cancer no cramo for cancer ah. Da bi ayi di are you two are ma
4: diabetes.
1: Bia na nye diabetes. Why? Okay. Me da CP yo. Uso bi tumi abamu bi. Hello.
5: The nation ko se bua for.
1: Me fa ke ya dunia na.
5: Ogon ba cha.
1: Eh, ke case na e critical o.
5: Dozi.
1: Yee.
5: Mama 1 minute permanenka Dr. Benham ho asemwate. Enye papa ene na yira anka ke ye do nka me ko
1: ya me sure
5: o nka me ko n kura se na meka ni n tran control to ne she asem yi ta for the year mo ka ho asem e ye me pa ma na do be be doctor dia na me so no e ti me de be ko chiri be ti ti be me ti me na me hu na ti nzu re and the chief lab wa hospital bi kwai e kwai baako 18 million baako 29 million omo zo zo mu anhu re but le ba doctor me ha mo ho lab wa mo ye me no che se endu 300 cedis simple e do omo de ma mi nyina no endu 1000 cedis within 2 weeks na ne yere kan se mi jose ke a drone near when it numb, own quenny. A summer may hear a catcher and yarn, and next minna mini. In the time for the now, all come out, all come once and say, na my bro, Percy, my bro, and na, send me down more called the Adebi, Oboa.
1: When I saw no sense
5: to me, that one pushing me out, walk around. Akumaini pida asa ohumu ni osu doctor na mama kwa tinke wase enye ngongwa se nkofu di mwa danse fro chiriba da mebiye mimi miya misha da man kofu puba obiye ya yamese da biyare ude mibiye ni biyako ba ame mawu mhunti doctor ya misha pati mide de meka chile wari se mama kwa tinke brazi
1: chairman
5: onza mihiri nsuwa chile wase white powder
1: I don't know. Eh na chama oni mse ene na miko hwe ebi na mse eh sir
6: hello
1: eh ufufra bas okay eh udi na bi akasa fi
6: mi ta pro mi ga na bro na mi ta pro tra na na kokobe
1: yo ma me me no me ntio
6: ah ni na 2018 ko ko je ti mo fu na sa ti mo na ti na me ti mi ga ni ko ti na ti ko fantasy na o ma mi bi ma me tobi le ko no mi afi de na me kan kan eti ni kwa doctor ho ana omu na medu omu kata mkanda oye ni kuzi usi ni ya mwade kwa mkono kata mse ni ni sana admiti eti mbazi ya niye yeno mkwa tujena huzi ni ni na eko na sese di asa waka karamise menantia na mkwa tujena huu kwa edi jepi kake kene
1: yina oye ni uwe mnasa
6: oye
1: uti oye ne wo na enu narsa oye ne wo kutubu mu na mamu yekukuru e mamu timi onante a wonte na are ti aka aka dompenu ye nukese ani
6: eh na bo my mother send me bande wa card ni ko ne card dan
1: ho eh na zo wache o enu na ma ne san bae no wo ko wache eh sa wo content mu anka ta bre nka ya re bi ani ho bio
6: mati ya men kam ho doza ya men shira kwa
1: nshira onso ya mfadu uchatu okura wedi ubi na afri di adansi u hello yei
7: aje
1: meji usu
7: mpum kifu
1: ya miyadum
7: mpum kifu kwa utu ni bezi ya namazi ya dobo ya nchaka obi sinya ya mame ya biya
1: unene ufane namba na baby ya uwono uka uha una BBC ya omo the best send baby ya obi ya why
7: mr
1: chiu ntia fa number no 055 333 9915 055 333 9915 na yeah, sorry okay hello okay ubia mai mse do befa no kra wa sorry yeah sido befa no befa ko no kra sorry doc yeah mfensi ho no mana yeah bre na edi na fi yenko
2: wa
1: okay hello biye nyina so yenko
0: yo
1: kwese bro da so sa yeko
0: ne ya kan se obi a wo typhoid na se osa no oba erade ebebo a wo
1: small doctor
2: de listen me the background is any typhoid enko aho
8: yeda doctor me amasi e wo nipa wo di amaye no osi ense ho yare na osa ho yare a eh osi bonyi na che enko ho hia to bia wo enko na wadi e ntia straight for say obia mane ko ho hia no onko doctor me hia ho na obebo ni ye se wo hwe obo no a akashima enai pepepe na na ngotwe abo insha fm kwasefidie so jumadia amamfo ahwe kwan a twen na otwe no afere ni braso jumadia ben a ense kese jumadia no 104.5 kasefidie no so misramu ne akosi etiale na achi ne ente owido amanku o muna metrem amakosi boafo ene eya osana ne da to so enkunu mfie mpim ye no ne adomisia ene ene danu na oba kanfo ensa na anu so a edi akosi da wiye no na otwe miasa ne ne ebra da ebe yi eya mena da pa ade chi a ekude ntimu hye no so so obi o pese okwa mfie bia na ebra da ebe yi eya ebra da pa ade chi a ekude ekude eya kuda pa ku enu ade ba kunye me se jumade na braso nti ka kye hunua ka kye oba ka kye teacher fo teacher ni bia o tie bia ene se bi o hene kra o tie bi e se ne se ma o ri do ade ba no ene na do twem kra ene de de e da so nko e bi se nse bi o won tie da e wo hifie ene be ka ho sem ne e se bi ti se ene de be ka ho sem kwa hifie a ye ru atransia wo wo se ahen kwa ankwa no ebi tetere ni omu kura mfuna esoafo ebi onifa ebi obankum sankrofo no fro omse esade we wonte da do bia wo hunu e wo hinfie si ira transia mbo se mfuna esoafo bi hanu ye nkun hanso ye nkun na oma wo onifa na oma de sei oma obankum wo mu de sei ene tie wo beti ho asem de afei ba ko suni ye be ka hire to ho asem afei ye be ka any more will be so. Answer no, Akra. I'm born to say.
9: Oh, yeah, who are you, my
8: dear? Yeah, if you're dear.
9: Boko.
8: Oh. And so, a jadum.
9: It's your darum. May I be why?
8: Then I could pass it. And so, a jadum mobile. You're who you're pa. No pay. If you're not here, I never cross a phone for. Akra, my mum was so a same way. And cherry be a. Na ye teacher for die ye ti se e won kra tam se ye se kan ni na onyakopon ben ni pa ma afi die na na bro bi na de won pimpim ho ama onyakopon oji hwi e ko so do akra se mo o tin se e no kre na na e kan fo me funu ba ko ni ase mo ye na na mo kan e no kre
9: mpanin fo ye beto ye nsa no mo
8: Ben Fem.
9: You will never man of Cosso Napin Napin. And I'll be a gifty. Anybody be a new way.
8: Hey!
9: I'm a flying to the upper power.
8: Oh,
9: any Bible was him. Was he not called more bay? More we are sent to be the car. Was he more bar? Considered true of home. Konse sa ada ni hawo fi se na wonu mu afen no ba bi ase fo mu nim fi no ben wo na che won bi biara wo ti se na bra bani ba yen wo ko ti do ban bi

0: mka e wunti mokoti bia di
1: koti bia di
0: na o me se owo na dada wo no
1: sa
0: na adam so ka se wo ba na adene ma me no
1: eh
0: na onso o ye mi sa
1: adam a preto bi so
0: bia preto sa sanka e ko ni mo anka wo so be ka se wo na bo me wo mo me anka me so
1: asemni
0: ti bi se e mfo so a ye nyintum sin se e be preto
1: preto so
0: afa de tosu mi no pade yakopon be ni pampa na bone na manipa ni yakopon tem
1: ti
0: ni nyina no wo ade bone be di agro woni yakopon tem beti
1: e beti
0: na nemu mi ya wo ma wo ma be ne beti mi e gentil yesai ye beti mi nemu yempeni fo kai
1: e kai
0: e di che e ti tinde e gidi
1: e gidi
0: e ne de ko ka wo kira ko na ngora mo mo ben wo mo ti do o un kan yo kura ro ka se
1: o bo
0: o bo o bo
1: ye de ya ka mo ya to ya ju mu na se ne kura ro ka o mu akura
0: en ka ni
1: no so ka se da o bo
0: na ye bu ya de bi e be free pani wo ba bi ani mi se
1: e no kre
0: na so de wo ma ban wo mi o ha mu adu bu pe
1: na
0: ya ju ne sabi wa buju wa ma kanya ay atutu jagufo
1: jagufo ay akra medase
0: enzo aye nen adwunu mu abie
1: adwunu mu abie
0: abie ye yakos ku sei from one san yesu ay standard 4
1: from one
0: from one and sana yesu freshness and the freshness nursery is 30
1: freshness
0: oh nursery kakra kakra kakra kakra na ko nti ne ne makoy ye senga kwana no do ma dwene to fom asua de yia anka o mbe be pa ache e de e ne ma na ipe de ko sorry 7 mass english
1: history
0: and geography
1: asa sa 7
0: and the shon kwana ipa ne ma wo
1: musa baje bo ma chire
0: ne baje bo ma chire
1: se ne bra de se
0: pa pa pa pa
1: bo bo sha french ne arab Arab ne Chinese kasi wa open
0: wa open
1: wa open
0: option
1: option abandi abase wa open
0: okay
1: which is French
0: and which they say over order
1: Chinese kasi it will free credit to few class 1
0: urban
1: urban and wa open and you say
0: you look aya na I see you no bone ma eni yakopon tem
1: tem
0: ti enwe ni
1: ndi nyawoma nyawoma
0: nyawoma da bi
1: oh ya come ya jedi se woman a abro bi e de wo yakopon ya of course e akra mi da se woni odi abano se se nyawoma
0: da bi da bi
1: wa che wadwe mami ni kan enso e ma mi nyanu a enura memre eni ne kosie wo kuja o madofu nyina ma o mu yakọ o mu nka fra yakopon be hwe wo mu akransa nanu ebe ko na jumade ni so no fanye ko last week nya esi ye nyina ma enti akra
0: na jo se de ye ka ho asem no nyie wo se abako sem kire se nana oti wo ko so
1: ye wura
0: ko fa no chi aye mfra mi nu e ma nana ba ko de mponponsio ne de toso mi nu edi sei de de ye di de ma ye toso mi nu ne ahweba
1: ahweba
0: ahweba enti mponponsio na ahweba emfantwe trim
1: enti ahweba ne pani na mponponsio ne toso
0: toso
1: ahweba de wo ye ma ye wura otumfo osetutu odikai na wo ye mponponsio ne ma ye wura osei opokuware odikai eno enti nanso mo hene so da bia da no nan musa ye omu de mponponsio eni sai akra koso
0: Tetemu sa oba bi ekunu wu a amamre ben na odi eja ne kunu a wawu no ekwan
1: ekwan e kan ni sey
0: bra ikosie ne kunu no odi efunu anim
1: odi funu anim
0: okwa bombi luksu kran ma ko tuntum ba ko efufu na afi okwa kudu ba bi a afi na chese atu abuo tuntum no
1: atunachi
0: na wadifufu no dia wadibaba fie
1: abe fie
0: afi kukuo suso esu
1: kukuo na esu nunu
0: kukuo nunu na nea tetenea nua dia nesri banu mni hosa dia
1: ni sa
0: ndi wadi kukuo nushiwa chilesa afi dia dia nea menua mawono ya dinti timu
1: mena hey, kwa mbibu
0: ti afi dia
1: mepremi kwa
0: nua